0: bay ma ndjay ndjay bay bolle ha ngi siare bax na goor bu bax ba ci tindodi
1: bay setu
0: siare bax bax waaw waaw sunu mag sunu xarit sunu lepp bay sadde jenn yalna yalla gën ko yagal ba baye ko ci sunu kan ibra su bu ma ngi lay siare ma ngi siare wa salaamu alaykum wa rahmatullah
1: okay jerejeuf serigne mohammedou beuri ma nga ci daru khodos ñi ngi lay sante bax di nuyu soxna mam ami mbacke dende mom serigne mohammedou murtala mbacke ci touba bassin ba salaamu alaykum
2: alaykum salaam wa rahmatullah
1: jageri dial ñi ngi lay nuyu
2: ñi lay fay di la ñaanal jamm bay rat
1: bismillah gay
2: mu ne beut lu gis la koy fat
1: hmm
2: ah bu dama ñew rek ku ñu wax soxna may sey dal dekk maqamatu dial sa la ci ginaaw lu garat dal
1: hmm
2: da bëgg lool top na lool
1: ay nuyul mako lu bari bari
2: nuyul mako waxa mom bari na lool
1: ci yalla
2: la top na
1: dama ko ziaral bu baax baax
2: mag mu degg la na soxna may sey
1: hmm
2: baa dura
1: hmm
2: dafa am ko xamantene dafa aw ci aw yoon wu sori di daw yare watam dugg ki nitam ñaar nitam ñi xey xaritam wala ay analom ñu jup ñaari nit kenn ko mom ma nga sembe bu mo xonga mu soron timis bi diko wup diko wup diko wup taxaw ci digitale bi sax mu la rek koy kalaxone door koy faas mu wetu legi nak kenn ko waw ki de du prof de mu ne ko ah du prof da way def lay fi do mané ko wawo wona taxaw ba xam lan lay def mané ko ah daw ñaari xalé goor yi taxaw di yott dem ci uk buñ ma pompé nak mané ko waw kon ginaaw lolu amut tegg sa tank nga daw nang yi ba dawal ndang ka ba xam mané ko waje ñi dal dañu bëgg ku len yobale rek waye fi mu fay waxé non nak bi neew wëlbeut ci wiras bi rek yam ci télévision bi ñu la ci sarax yalla dogal mom ba kanam def ci ñaar ñi ci def mom ñi gañu nañ gañu yimiti ki ci def tam mom gañu tax ko metti li lepp waxon na ko ko ay
1: okay bay cheikh gairi dialla ñang koy sant bu baax di wote ci touba dardan sil dañuy jël keneen rek radio ikap fm assalamu alaykum
3: assalamu wa rahmatullah
1: seigne mandjay ndjay
3: ah ci ko wanjale di ngi ni
1: ñi ngi ni watu banjale yeb
3: ñu ngi doon ci basir ñi nga xam mo ne ci bop jale
1: ci rejeuf
3: ah di doon ñu ci mam mo rek bay bolé ci nat na ci amadou bari mo gën ci imam ci lamp jall mu ngi lay nu bari
1: ñi mo
3: ko gën ñu koy jox soxlu fat ñu ben am ma tim ah ñi yepp rek di bari yepp ah ñaan ci tammi am su doon di mel ñu lay doon woone ko xam na yaangi dik sama kat waaw ba du lu am solo fi la tam am solo moy day tekkale ni dal beur bop bu waxu beur bop ni bay war la ndax man ni day ko da wax manam kereñ dara ni mor ci rek man lu ko ci dof ñu wax wax wax ñu ta bayiko ba du gis la la koy fatte bayiko rek mom dina mune su ko téré mi ngi nur ci mbir mi te mbir mi du les man xam du les man deg ah bokk yepp wax nañ ñepp wax nañ ñu bañ noor ci rek ñu ko bay rek bëñ moom fi ne du gis la koy fat ñu tax bëñ du gis la koy fat suñu blaat ci ne ab fat mu yoru ci bëñ day naaw ba ne patac ci bëñ te yoru ci bëñ moom day def rek rek mel dañ ko ci yabal te yoru ci bëñ loolu moom lu jaaxal nit ñi te bëñ bi nga xam ne day gis it buy ñëw di ci dugg du ko gis te bëñ moom moo fi dal xajjeel moom dal xool waaye li man mën a xool du gis fat bi lu jëm ci moom
1: te li ko
3: fat bi yoru ci bëñ day waaw ne patac ci bëñ
1: té liko fatti ñu na ba jage ga bu dugg ci biir té la mi gis nim soré mu nta fexé ba gis li dugg ci bëtt bi
3: du ko tégg bëtt lu yéwen lu yéwé yéwé na mom famu naaw mom du moy du jëm ci jë du jëm ci bop jëm dën bëtt ba rek lay def direct na ci fatat bëtt bi tam limi man mëna xol ci bind ak lu mu gis xol ko xam ko way fatt bi mom mu nta fexé ba gis
1: bay ma ñay
3: maké
1: fatum kaw ak fatum suuf lu gëna metti
3: fatum kaw ak bu suuf
1: manam yenn say ben fepp day jugge fe dugg ci beutum nit waye bu jugge ci beut bi nak day jëm ci wetu xefum kaw mi am yo xam day jëm ci xefum suuf mi ban mo ci gëna jafé dindi
3: dindi wut sen nak mom kay da ngay top da ngay babañ rek muy dog jëm nga gune ngay babañ rek bakata gi lepp gi gën
1: hmm
3: ngay gën gi rek kay jam yene yalla mom beut mom limu ne ci bi dara xej ci limi manaki ki dara xej ci limu new new rek bu ci duggé rek jamm do tax
1: waw
3: mom nga yalla nam yalla sa borom may nu baña fat rek ni sim la bu den den rek bacci kat yi nak te nungo bacci bu ak kalaatu gaay mom amna lol buñ ko tefle dox mom mu rek lepp jël waaw jeuf ta ko mala wana
1: jere jeuf ni lay sant bax serigne manjay njay ci touba njani di nuyu serigne mustapha mbakem serigne abdullah di nuyu way serigne abdullah mbakem mom serigne soye bu fofé ci touba assalamu alaykum
4: wa alaykum assalam
1: ñi ngi lay nuyu
4: ñepp ñi lay xal
1: ko ko serigne mustapha
4: ba njabot jep jam
1: ñi ngi sant yalla bax mbay
4: am dongala bo xamni mom koy joxe ñu li ab dongala bo xamni koy joxe misal mom do ko wess
1: ah ci ko resi mu sama mbay sam lay ndol ba dama xamul na
4: wala fi nga ni beut la koy fatri du ko gis
1: waaw
4: lele gis way day jox ni gisa fat jamono bi ngay gor garab gi fep ci bayiko di naw yang koy gis sax na am way da nga yakar ni do ca fat nga barki demb la sama anniversaire waxtu wi ndaw la fi aw gaay ñewal fatu ma ci sama daara yor sama xar ñu ñu koy jël di ay dukkundo ma dem di lenxante ak ñom ngir bëgg aw yiw far leneen juddo fa boba kon bëd bi gis na likoy fat ndax xam na jikoy ñu mel noon waye japp na ni jege gim ko jege bay jëflanti ñom jëflanti rafa defé né du ca fatte dafa ken booba jema roy mbax ak mag ñe rek ci abdou assid da bax mag ma rahimahullah da ma sa dugg ci wanagam di japp genn di delu ci neeg bi fekk ku jël loxom jorof ci posam di dindi la ca ne wala laqtu wat ca wanaw ba waji jël ba dem muso gëñu man agguma ci mustafa bobu mané kon man na dem rek waxtane ñom di laqku ñuy jël say xar mom agguma ci bobu mustafa waye kon amna mustafa wu dem lenxante ñun leen waaw gëna mi te mën leena ñak baña jël te ngeen mu fay baye li te dem jël fi ne
1: waaw légui xana biñ doxé
4: ba nitu yalla ba da fay rombu benn bassin fekk jitt ju ca tabbi muy nako xettu li ci fettu jitt ji bu ko genné jitt ji fettu mu wiccax lo xaba lelu jappal ma fettu ko jitt ji ni fettu ba da nga ram jeex mu lor ko ni ciast tek fe tayri bi lim andal ni ko wa legi nak lor nga so bop ndax bëgg jam ki yang koy xettu li mom mu di la lor mu ne ko wa mom lim amon la may jox man lima am la koy jox ko may tolluma ci mustafa bobu mané ko ni na jëm rek koy gaaw ñooñu na dem waxtaan ak ñoom ndax ni man mu fe bayal sama ala waye gis nga lam ma far mujj juul moy fat na ma te bimu may fat foguma ni dina ma fat ni manam na ma tok ci sama barab rek buma gisee kuy ñew rek ma jëflanti ko ak mom fofu li ñi tuddé légitime de défense ba taxna kon lolou mbokk mi wax legui ni nit leg leg mu bëgg jamm ba far aw ay juddo ca fekk ko ca ndart ko lu ama am la xamna ci ay xirifa yu bare bare yo xamni mel nonu dal na leen ba taxna kon li mbokk mi wax lu wéré wéré li ba likoy fat du ko gis man nako gis ga waye da dul jott ci mom ni da nako fat ndax nami jëflante ak mom moy yaakar moy tax mu yaakar ni du ko fat waxtana barki dem rek la profiter ci waxtane di wax ni mbollem serigne daara yi mbollem seti serigne touba yi waye mbollem julit ñep ma ngi delu wat di yeesalat sama tent ak sama ngeerum ci ñom ci seen taxaway ci bis bobé di li wax jasaakumullahu khairu jasaay
1: jerejeuf
4: particulièrement nak dere ci cheikh mahamoudou sadio jabotou serigne fallu di mom ñima maasel jamono ak ñima ma ko ci ni jox nga ma ciir bo xamne damay japp ni sax yoyou même jabotou cheikh mahamoudou sadio wallahi ay setam sax diñu ñew fi dima jox ciir bo xamne sax damay japp ni ciir bi yoyou mo waye nak seen mam ji lañ ko nuru ci mbax ma ngi sante ñepp di leen gërëm di profiter sa occasion ci sa jotaay bi waye yewit di la ca massaw nak yeg niñ ci wona ba nga ca daj yépp nit tuxal wala ca dal yépp yeg niñ bu waye ñu ngi leen di massaw dila ñaanal nak dila ñaanal ñaan go lañ ko ci bëb xassal
1: Allahumma amin ya
4: rabbi sa joxel ci ñun xam nañ ko yalla mi nga xani moy aji fay ji yalla na la ko fay
1: Allahumma amin ya rabbi
4: may ñaan yalla addu yonent bam waxone al marhum muhammad ahab ëlëk yowmal xiyam ma ngi sakku ci sama borom mu dekkal ñu ci wetu ci ahmadu bamba radhiyallahu ta'ala
1: amin ya rabbi amin ya rabbi
4: assalamu
1: alaykum jerejeuf serigne mustapha mbay sam nek fi ci touba conférence ñu ngi nuy bax nuy wa kërëm yépp assalamu alaykum rahmatullah
5: bismillah bo fekk yelu sax da ci pegg mbel rek ñek lay fay lool mom ñu ma yalla jigal ne bari ñu ko dindul nda da ngay dimbul nit sar lu reuy fekk rek wari ñu wax la lo xamni bi dang koy gëm lool nda nit ma def war ñu gëm ba mu tuddu ko baax wax lu gëm te lam wax dara lu ci am man toog na ni yow wax ma rom ma ko fam yor yeul mel no xamni ni dara jam man sama ko tek japon na mos xet na yu bari ndax xamna dama gisee rek lam war ak na mel mu fekk ma tok ci en place mu dal may ne ñenti pas bes tax na bëgg mu jox laaj ko denk mu ne mu yuro ko waye nak dafa xalafet ah sam xel dafa ndax gëna gëm na ko yaakaar ko dal na mel wax deug yalla wa bu kërok ak legi fi ma tok bu fi ma tok ci xat mu yow xam na ma na ñaari at
1: mosar
5: kon ko ko lam waxo ni ndé bokku
1: mor sa
5: lu ñëga
1: koku mo nax wala sa ñort la nax
5: ha
1: jëmmu jëm mo la nax wala sa ñort mo la nax
5: wa sa ñort sa amara nda dama def wone koku passé na bëpp fu
1: légui bu ko gis sa
5: ñort la war ak na mel jappo na passé na bëpp fu
1: légui sa ñort
5: sa ñort mo nax
1: sa ñort
5: bi waye nak nit dem ñu ma def wi nax mo mo yobul waye nak adina mom na ma la yeggal fu nek ñaar neena na waye nak ko def du fi ya ko yeg rek ndaw way mu dara te yeen seigne sambay do def kep ko xamne day yewan ko dal oumar khan mu la leral dang ko fay bala nga yeg islam la wara mo yef jambour bu bax koy ko jif koy ko wax te lolou dañ ko ande sukkal na bu baxa bax ci lu yaakaar mo seigne mun taxay jambou dongu luñu bëggal ba tax lu bon lu demoni koy téré jamam ma nga ci am waral ni wax na leer nañ kon war na ñu gëgulu bu baaxa baax nit ñi nak moom du jëf dañu toll fo xamni ñi ma yalla jigal al rek lay xoxul ndé waye yu ñu am son al ju mandi doon lu bari bari ci ngui koy bay ma ngi tuddé di jëgul shaal al rahman al sansab sama lu tedu shaal son qadiba al bashir jani yu jobi ah ma ngi shaal mo sam ju duma gudi dégg lool shaal yi bokk taal bi yépp na wa pinj ñu lay ñaan baaxa baaxa baax na ngi shaal son ab sar ak wa kër waaw
1: jerejeuf serigne mor sall ñu ngi koy sant bu ngi fay ci touba pentu mbay wad di nuyu bax serigne mousso be ñang mom serigne afiye ñang ngi fi ci touba sumpu badiane salam alaykum wa alaykum
6: salam wa rahmatullah
1: ñi ngi lay nuyu
6: ko sambay touba dar anwar
1: serigne ko so na wa touba dar anwar yekati cadeau bi yow
6: wa ñi ngi xaar ñep ak ni basir mbay ngeen legi ma dem ngam dar nang ni doxna fa jagn nang lay ngi ngay fañ fa nan daw ko kan ci alu tam ni ngi baxa bax waan da kan do ala fela de ngi jag ka ko jag ci deg bet bu ngi la koy fatte de
1: ci
6: ka dem ci walu ba ci auto yi ni nga dugg ci auto de ko mel li nga ñu dal da fay jëge fa lay xolu ay jass neeram tek talam yari ko gisan ni wé lol mel ko ñu wé bu né salam alaykum ci auto bi da nga ko yakal ko tax né ta ci ñu tay to ni ko da nga ko yakal ci ñu top té ko ko di way fatu dong la manam la ci sa post nga xamné ni mo am nga ak fa yaakar lol rek la bëgg jël dina ñew jor la waxtaan wo xamné da nga nanti def ustaz da buy waré da lay war man la wara ko mo nga taw té la ngay supposé bu koy jël sax lokoy ndax da ngay wa ci señ bi wala ngay wa ci diini ba nga taggo sako la ngay yor la ngay jël koko nak bu ko lay baccal sa ku lay fatal sa gën la
1: jërëjëf ñi ngi lay sante bu baax Serigne Kossombay yo Touba Daru Anwar ñu jël keneen 33 976 0909 radio IKB FM kaddu gi bayiko fi ci ndam assalamu alaykum
7: Serigne Abdoulaye ma ngi lay nuyu di la ziar
1: ñi ngi lay fay di nuyu wa kokki yépp koku
7: ñi ngi koku koku la ki ga nek kokki
1: yow Serigne Tala Diane wa kokki
7: ñi lay ziar di la nuyu
1: jërëjëf
7: di la jaajeufal di nuyu auditeur yépp dongal daru xuddo ñi ngi koy nuyu ñepp dal bayyi wuñu genn dafa melne lebu bi wala lu def mom ñaari wedd yépp lay genn bëtt mom lu jëm ci mom mu gis ko duko fat waye nak comme li ci wax legi bëtt day gis lu bare lu sore sore té likay fat jégué ko lool té duko gis
1: ci yalla
7: kon nak lolou def yalla nga xamna nak mom kay bo waxe di muslu ci safan bi rek waye bu safan bi na reñu kenn ñu jël xaar lol dal la gisé wax bi di nuyu muxtar cissé ma nga ca da ko señ fallu bi num tudoti
1: dindi wala bogo wala
7: bacca dara bi ci boru njabur ñom seeni sam yebal xawma toba mirina
1: mirina
7: wa mo tarsi ci ak dam ngey jingle ñep ay wuñu kenn bayu ñi ñan jerejeuf
1: wa kay ñi ngi lay sante serigne tala ndjay don wote ko ci kokki di nuy wa kokki yep keneen dañuy jël 33 976 0909 assalamu alaykum
8: wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: ñi ngi lay nuyu
8: ci abda sal no def
1: ko du seigne adim cham wala du mom
8: ni sante ba mourou gona
1: ah ñi ngi lay nuyu bu baax
8: assalamu alaykum
1: alaykum salam
8: xana na way fiise
1: ah no ngay ci sa biyaaw
8: ah ngay ñaanal jam
1: di gëre ci siise
8: alhamdulillah
1: rabbil alamin
8: ndum na alhamdulillah mbolam ñum ko jox mbolam ñum ko di koy saytu ak yew momi ak yépp ñum ko andal yépp ci am nay and ak jamm te ñu te wër te wër le ala sam leen te ar leen ah ba de gis lu koy fatte man yag na wax ba deggu le de am na mbokk ma xane ni ay gone doon xex do mu dem di len acca ndax bëgg jamm ba ma nga ca dam ne ba yor ak bëpp ak seen ñek na ko na xamne lolu bëgg jamm mu ko doon gis sax bu ko doon gis ay rut bi ci koy fatte mu lolu bu deug la xabe ne leen li ñaanal jamm di dengan matlam mami angkoi sehar dengan mustafa mami duku mami sama kan lam sama angkoi sehar dengan mami duku di mami meru mami yap mami bent sehar di ni anak itu mami bi kan aku pay mami tak bay manjai manjai mami yap bersih rusuh cawur pun mami suar kala jabar lah ni ala jepal jam ni nyip jam ni nyip jam ni nyip jam ni nyip jam ni ala jepal jam alhamdulillah santal mom mo di nga xamne mom watal tay mom tam wax deug santal na ko sama jabot yep santal na ke ba bagge de yep ñu ngi lay laaj di ñaanal jam alna nga yalla
1: amin ya rabbal alamin
8: xam na nga bëgg yam na ko yalla
1: amin ya rabbi jerejeuf
8: ñep nak la ko bolé
1: jerejeuf
8: ñom ñep ma ci ko ko gëna gis ñom ñep da sax bare mu gëna wër rek ñep rek may ma kem ah ma gëna ma jot nak numéro ba say jap top lor ko ma ko joxal sa numéro dina la sant ko do xam ko sa numéro am ko wo joxal mako def bu duggé ko joxal mako jerejeuf sal am na yalla di ko jam
1: jerejeuf soxna nokoy cissé nek ci Touba ñu koy nuy baax soxna Seynou Sambu ñom soxna Ndeye Baye Sène ñepp ñu leen di nuy bu baax soxna Awa Gadjaga mom Seyd Modou Moussa Diang ñu koy nuy mom tam bu baax ak soxna Police la muy soxna Mariam Police la te kër Seyd Mourla di nuy walé soxna May Niang ma nga fofu kër Seyd Mourla soxna Mam Khadilo it ma ngi koy nuy ak ñewat Seyd Mourla mbacké assalamu alaykum
9: wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: ñi ngi lay nuyu
9: yaram la ñu ngi fay
1: ko bo lu mbokk suñu masser
9: no ngay masser jop wa def man sax
1: ak kon suñu masser ñi ngi lay nuyu
9: xana ci ñu tay dama ko xawlu deg
1: beddu gis la koy fat
9: beddu gis la koy fat
1: waaw
9: waaw lolu deug la woon ma bu ko don ki dana ko moytu ndax fatu metina lol waye nak yalla mi sak beut mom da def lu gëna ñaw beut moy dogal dogal moy dal ci beut nak beut lepp lu way gi sedd na gina yalla akuma xelam moko ko jox waye nak yalla da fa jël yaat yi nga xamne moy ta ba ma do meuna tek beut da la may gis moy xel ma beut ba mo def lu melni ru moy li nga xamanteni lu meuna bulé te kenn du ko gis kon lolu
1: wa seigne ma ser
9: bakisna bro
1: man damay deg ñen say nit ñi nan beutey gis ñan xelé gis man damay deg yeen say nit ñi nan beutey gis nit ñi nan xelé gis
9: wa ñom ñaan nak bu ñu xewé takaliko rek de du gis gis du mëna am ndax ñi di fa ñew way de ci kon fekk sama xel legu fi te sey beutey nga xolte dog man beut amna solo way xel ko yor waaw xel mom moy ko ndir beut sa bu dewe rek di nga ñew ba dal ci dara te do ko gis ci sa beutey nga xol kon xel lu am solo ci dama do ñu yalla may xel mo rafet wala may xel ba ndap yalla may xel mo rafet na kon
1: ah
9: kon no xiar ñep
1: xana kon xel mo rafet moy gis gis bu leer mané kon xana kon xel mo rafet moy gis gis bu leer
9: xel mo rafet moy gis gis bu leer moy xalaat xalaat rafet moy jëf jëf yu rafet lu mu mëna doon ci dina lu baax lu mëna doon xel mo rafet mo koy wax mo koy
1: Serigne Massaer Diop nek Touba Tenu Mam Cheikh ñi ngi lay nuyu di nuyu wa Touba Ten bi yépp salam aleikum salam aleikum koku rëcc na 33 976 0909 soxna ngone be mi ngi fi ci wet radio bi ma ngi lay nuyu baax salam aleikum
10: aleikum salam
1: Serigne Dam
10: may am la sal
1: jere jeuf top
10: yalla yalla may jam
1: amin ya rabbi
10: ak bepp julit ya nga wax sa sooy ñu yëg dig ba du am na ci xam xam
1: ban xam xam la
10: ban xam am xam bi moy man daw bir gum gett la ji won do sétu ñaar sa ko ba fanu sa ko ñet sa ko la am te am na ko xamne mako tare kon bama ci dugg suma leral ni ni lay deme duma dugg
1: do waral mo am defé non
10: xana yalla fonkal ni
1: wa legi ha
10: yalla day fonkal mo def lool
1: ah yalla kay ko moko def kay bok xamata
10: ko xana benn beuri ko wess ak daw mo di benn beuri bu ñaari sax man ba duggé sokay fat soxna ndogi ci je manku ni diko siyaré diko ñaal jamm ak xewul bu fekké amna ko ko jégi ci ko woté lool na jël sama numéro na jël sama numéro ci ko woté lool bu fekké rek may dig na jël 77 805 86 17 77 805 86 17 poko jott dama poko composé dama jott inshallah yalla yalla do li jam do li ñoy xewal tay day defal rek yalla gëna jëg ci barki sool jamat ko ñoy xal bu
1: jere jef ñi ngi lay sant bax serigne dam top ñu jël keneen di nuy serigne mohammedou meron ci bustan mu ngi ñu wa bustan yépp salam aleikum
11: wa aleikum salam
1: serigne gallay fall ñi ngi lay nuyu bax
11: ay day la no di siyaré ñaanal sun na mor mbacke ak jabo sun mor mo xata yépp
1: jere jeuf fa
11: yag ci panam lol te yott leje te tuba na and ko na bet day du gis lako fat bet moy gis wa wa xel moy ron moy xalaat lam ni dina dugal borom ko xani ci bu ko kab ye dugal borom ci ci gosa dafa man ben ko xamni dafa defal nak ci dul nona ñu joñ ko bu sandra mari bi ak seen togon ñoo jaakarlo am goor go togon ñun dal di na dede bam yegge ba ci biir wel biir gadda ñu def anket mu ni amna goor go xamni lu mu mutta jël mom la ko jox moko mokay jaay ñu ko anam mu ni ma nga fe kan wax na de ñu dal ko jital ba ci goor mu leen ci lu mu mutta jël mo satti way moy rawale moy jaay ñu boole leen ñom ñaar yobbu ci biir biir jaar ba bañ ko ne wit ci ko door mu ne ah mbay xawma li dem mbay ak mbay ak sam mbay sam sam waye fala nek ba ay bokkam ñew ñoni ak kilifa am ñu waxa wax bam jot ket kon maandu dafa am te lu meena do wala goor gi lola la bañam moko duggal ci lola maangi sant ñepp ni amna sama sonan ndey soxna ak tuka bu baang genné gogou ñu lay nuy nuy lay siaré da do wote waye du wote
1: gëna jëf nuy
11: ñu ak soxna yépp ma ngi ñaanal sidina Ousmane Gay ak Serigne Mor Gay sama mbokk ak Imam Bey ak Serigneum Cheikh Diara Fall jëtéenu Mam Cheikh jërëjëf
1: jërëjëf Serigne Gallaye Fall di wote ci Gap Sel ñu koy nuy di nuy wa Gap Sel yépp ñu jël keneen Assalamualaikum. Waaw ay bismillah.
12: Ci Abdan sam no def.
1: Ñi ngi lay nuyu.
12: Numéro bi nga xawna ba nga jox mako.
1: Numéro ban ci?
12: Numéro bi ki jaxawale sama yam no sama yam mëna mu ru wana.
1: Bobu japp mako de.
12: A jox mako.
1: Dede.
12: Ban baana. Benen ya inshallah.
1: Inshallah. Ah yow kay neel yam yor yorol dig bindi kay. Man dama ko baye ak yow rek tok man nek ci lan di xare pour man bindi ko assalamu alaykum
11: wa alaykum salam wa rahmatullah
1: ñi ngi lay nuyu
11: def la ñu lay jor bax
1: ko ko ci mohammedan sax
11: ñu ngi ko mom ay ban bi di lepp ak ci intervention ci musa mbay sam wax jël ma sha Allah do ngam la di tapu mom boko gisé ni mako mëna fay moy ndobal wax la ndobal bu yalla mom jam tourna ci bindi ko ñu lamb bi fat fat dal boku gisé mom lolay doon ndax lu yalla dogal ak xéxlat nek mom doom adam ñun ci Allah da def moy lew ndax ba def ñim xut juro ñu mala xol ak xéxlat am lo xamné tollu no ci lu maam lu tollu lo xamné kene xamul ñu tollu ñu tud way fat ko lolou ci bëral ci dafa dogal ci borom lu ba bu xol rek liggéey bu gis na bu ne di gis lu toré ak lu jégué lepp waye la may fatawul ko gis da ko ci xéxlat lolou mom bi ma ko téré war moy dogal ku borom dal mom xéxlat ak jam tourné kat daram ni jaar nepp bu jaar bay bolé ñepp nak sidna Ousmane Gaye señ Mohamed ñepp ñu leen jaar
1: jërëjëf señ Mohamedan Saxo bay Morgue yaay ngand ni awaay rew numéro bi ñoo joxalé gi xam nga kon yow bay Morgue yow nga da ngay assalamu alaykum wa rahmatullah wa kay bu ba trek fay wote nga yor rajo
13: hello
1: wa da ngay wañi rajo bi bismillah ni ngi sante yalla
13: ni ndax jona
1: ni ngi ci jamm
13: mamma Touba Daru Ridwan
1: ah señ mamma Touba Daru
13: Ridwan
1: Daru
13: Ridwan
1: ah Daru Ridwan yalla ngeen mi yok bu baax
13: yalla
1: ayo yow lañu deglu señ bi
13: ba la bënd question bi nga posé ni bëgg ba lu gis lu koy bat ah kaddu bobu doko analyser man nga dey genn kaddu bari
1: ah motax ñu togg la xaar bëgg ba gënene ko
13: ci man nga dey genn kaddu bari
1: lew gënene ci ñaar rek yo xamna xane ci mëna jarign rek ah señ Mamour yow ana wa Daru Ridwan ñu la ñoddi 33 966 09 09 radio IKAP FM salam aleikum wa rahmatullah
14: Malikum salam wa rahmatullah
1: Serigne Mbolle Mbaye Khatou Serigne Mamour Mbakam Serigne Modou Bousa Diang Magi Sornam Bousa Mbake Tamba sama xaritu bop xaritu Serigne Hassane Fall mom Serigne Modou Mustapha mangi lay nuyu ak wa gere Bousa
14: ta sa da len li singa mangi lay fay Serigne Abdoulla
1: barki rasulullah yayi ngandu
14: wa ngi degetu ngel li dina ñaanal fon bu dog wer
1: na Serigne Mamour ngi koy nuyu ak Serigne Lampou Diang
14: ñi ngi lay fay Serigne Abdoulla yalla ñepp am jam
1: Allahumma amin barki Serigne Hassane
14: man xaar ñepp tambalé ci xaar señ Mamour Mbake ñu señ Mamour Mbake xalé sama señ yalla fi yag teewer ku ko wax yalla nga fi yag teewer
1: amin barké soxna Paul Silla soxna Mariam Paul
14: di xaar señ Ablaye Touré señ Pierre Rousseau ma ngay xaar ma xaar dama ngum ko jor ma jaay jaay ci naas man ngay ma ngi xaar señ Lampe Diène ma xaritu man señ Wallu Bouda sama señ sama xari Imam Bey ma ngay xaar lu bari ah ma ngi xaar soxna nogoy ci ci mom genn leg rafet du jaw ma ngay jare fati mo sonu ami ñam wa señu Abdoulla day bëtt du gis la kay fat xam nga lolu feñ na ci digënté du no rek bëtt
1: ah
14: wa xam nga mbëtt bi mu gisé gu no di ko yott mu xamone la ko day fekk du ko def
1: kon daam lu ko di fekk
14: waaw mbeut itam la baye bu ñu gisee mbeut li ko yor bo xamone la ko tay fekk bu ko def
1: ci yalla
14: day ndey bu ñu gisé la ñu di ko yott bu xamane liko ci fekk du ko def
1: law yi ñu def
14: ah wax na la ko tub bi itam bi ñu fekke gay ndey ñu di ko yott bu xamane la ci la ko ci fekk du ko def xam nga gunor mbeut da gis gunor di ko yott fekk amna ben dabe bu nekk ci wetam yor yor yor njurom di ko yott di yor di yor mbeut ni mom itam di gunor di yor mbeut amna labe bu koy yott labe bi itam gaynde gayda gayda ga ngi top ci mom diko yott gayne gi itam amna rebb bu nek ci top ci mom diko yott rebb bi top ci gayne gi diko yott wa rew bi itam amna jenn jaan yu nek ci gannaam diko yott legi bi mbeut songe gunor ni ko nit ba def ni yene ci def labe bi door ko njur la bi ding doore njuru bu ki bi defali rende ci def gaynde gi faddu ko biko gaynde gi fadde mom ba defali jufandiko ci def rob bi door ko bal mu daru
1: la ilaha illallah
14: biko rob bi doore bal mu daru jaan ni nek ci ginaaw rob bi ni la bi ni jeen te rob bi ciati
1: ci allah
14: ja rob bi ko ni ah man de way jaan gi mat na ma dal di ko door ndagnal bi tan jaan bi de rob bi de ñom ñep ñaan de
1: la ilaha illallah
14: am nga lon ñooñu ku ci nekk mo xamoon la lay yott booba
1: kérok malaka
14: mu bayyi li nga yott ndax ku ci nekk lay fatte bisoko
1: kérok malaka mu di contane
14: waaw ndax
1: ay ruuy da
14: la moy la kay fatte bu ko gis ndax ku ci nekk ni boko gisone mo gisone ni li mom ja kay def waye ni ci mujju do ko def kon ñooñu mom ñooñu fofu lañu mujju
1: bay bo
14: kon deug gu wër la beug la kay fatte ndax bo xamoon lay fatte la ci mujju li lay fat bu boko don tek beut do ci dem ba mu lay fat dang ko moyu waye nak do ko gis ñooñu mom non lañu def ma ngi xaar ñepp rek sonu bu ba ja ma ngi xaar rek sonu day ju fele ci daru malan señu blaat
1: baké
14: yalla ni yando ja ko barke señu fall
1: amin barke señu sambay jerejeuf ñi ngi lay sante bu baax señu bay bolle mbay xamna nak yegg nañ danaka fu wara yekite jotay bi de salam aleikum wa rahmatullah
15: señu blaat
1: waaw
15: ma delti wat legui dama bëgg mu jël sama numéro yaay
1: suma jéxalé war ci téléphone bi da xolal suma jéxé war fi wota suma jéxalé war ci fixe bi na la ko jox
15: ah baxna inshallah
1: baxna 33 966 09 09 radio ICAP FM kaddu gi bayiko fi ci ndam seen jotaay bi di waxi wala assalamu alaykum
15: wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: seen talma ñi ngi nuyu bax
15: am taal bi doon ngal ci ali touré
1: jërëjëf
15: ñi ngi nuyu ku fi nek xerwan la ilaha illallah wa sallam muhammad di baat ñepp ak di baal ñepp ak di ñaan ñu dékké dé ci arab bi tay ñi ngi jaar pentum sagata ñu diko taw señ bacc ndjay ñu yaaral ñu wa umul khura yépp jall ba ka jor diko jox señ pam bay ca ndifin señ bi ñoo ñepp dañu lay déglu di la ciaré wa ka jor yi ñepp rek
1: ñu
15: dem ciaré te ko ci la fop señ pam bay mom
1: señ pam nako téré ba dako ki
15: waaw ma nga ci indi ci ndal
1: ma na ziar bi ngi ko jox mba du ko lek namako teyel de
15: ah ma
1: nako tey bu deugar way
15: waaw ñi ngi ziaré bay bolle mako ko jor uwal umna lambu ci tay
1: ah kon lambu ji neexon na de nga bëgg
15: tiji wa sha Allah wa xam nga beut la koy fatu du ko gis seuf laat boko bëgge xam rek jema la xawal sa xef yoy te monté way xef nga bëgge gis sa xef yi
1: xaram xol ba xam
15: beut ku gëna jégué toujours du ko gis mo taxit nak tubaab yi xaway yow di wut ay lonet diko tak ndax li beut di fatu nonu dafa yomb te duko gis motax tubaab mom di wut ay lonet lon nak ci ñepp jaar la rek nit ki mom toujours liko gëna jégué rek ñaari li ci ëpp mo koy yakal té duko gis duko bayyi xel kon nañ yalla mussal rek dal ci fatu waye tamit nak bo nekké fu bëre pënd ah di bëre loy tiyen fatu man na yomb ko ka lol bu teful ay lonet kon xel mom moy gis deug la beut day xol waye xel moy gis kon tamit di xalat li ngay bëgg def diko xol di ci bayyi xel da am solo lol ndax leg leg xel gis lo xamni mo xel mako gis mo tey mu fatu beut day xol rek waye xel moy gis kon xel mom li moy fatu bari di ne fat waye beut ko ëpp lu moy fatu kon dal nonu tuba bi di def di ay lonet dal ci jamono ji ñu tollu dal yore lonet ci pënd bu bare bi ak ngelaw li da ci bax lool ñi ngi ziaré yépp rek bay ka fi ci rotu kay bi mu ngi lay ziaré bu baaxa baax ak wa chaawel
1: nir ma len baax baax ma ci
15: awel
1: ak sa jere jeuf serigne samba tall mom dem ak done wote fofé ci touba beto diko sante baax di nuy mbolam nga xamné baye xel fofé ci beto yépp di sante ak gëreum ñi nga xamné ñu doon and ak ñun ci jotaay bi nga xamné moy seen jotaay yu waxe wolof muy ñi dugg ñepp ak ñi bëgguna dugg waxtu bi mo jot motax kon dañuy ñaanal ñepp jamm di sakku ci ñepp rek ñu ñaanal ñu jamm salam alaykum
15: alaykum
1: salam alaykum salam alaykum turi ak fay wote
15: ma ngi wote alom alom bi
1: ana wa alom ga
15: alom balay wote
1: ñi ngi ni wa alom gi yep
15: di nañ ko deg bu baax
1: bismillah
15: ah pap mbay xam nga pap pap
1: man kay sama tour amul ay pap abdullahat la tudde ay abdullahat la tudde abdullahat
15: abdullahat sal
1: waaw pap sey ci kanam lay ñew
15: la nga def
1: ma ngi sante yalla bu baax
15: la nga ñew bu baax
1: jere jef
15: ila siar
1: hmm
15: ila sant
1: jere jef
15: ah man nak dima monuma wote mais duma rat
1: ah
15: waaw ma ngi lay deg lu bet bu yalla sa
1: wax nga deug
15: mais li ñu wax taane nak mana mel na ni comme ça cinéma xalaté sa xalaat mais bet likoy fat ko gis ma ci xalaat deug li ñu wax deug ci wër la waye mané ci li ma xalaat ci sa bop moy lolu bu wotu wut man ni mako am
1: di tax
15: wa li tax nak manam ñu wax lolu deg la mais li ñu wax lepp xalaat nako mais nak li tax li waral wax joju manam dem sama mbokk da wañe mo tax demuma ci li ma xalaat de la wax xawma nag moom la xawma di moom yaa ngi may dégg
1: yow rek lay déglu
15: waaw sama mbokk moo wàññeku dem monumaa ñàkk a dem ah ndax awma ku ma yebal tokkeli fa laa fa waaw loolu moo tax demuma mais loolu itam sama xalaatu bopp ba tey dina dem ke sama kelifa ni buma joge ni defa la jem lolou lepp xalaat nako dina dem wax ko li tax waaw dina dem wax ko bu fekkee li ma xalaat la kat la mais dama xalaat rek ci sama xel waaw
1: ala sereer ga
15: o sereer o rebum
1: bay mu ron la war no war ngeen waxtan
15: hein
1: bay mu ron la beug na boy rek ngeen waxtan sereer ñu len di deglu
15: ah o sereer o rebum ci sax
1: ay la ilaha beud gis lokay fat nuko sereer di waxe bëtt du gis la koy fatt nu ko séréer yi di waxe
15: angi téna lo jan
1: ah
15: angi téna lo jan wayé no ga
1: li day chaaxano wo li amna do ko baye bërem yeen mo wax ko
15: hein
1: dama ko bëggona wax da waye da melni du yomb de
15: est-ce qu'on a ni rosere
1: ko ka xalam ko baye ak sin cheikh djouf momu nek ci jamma gën mom degna séréer lo mok baye ma doon
15: lolu dal moy affaire bi yow ki legui la wax ne ki dina ko ndax amna lu taxel japp
1: sa xel rafet na sa xalat rafet na sa wote rafet lu nañ ko sant nañ la bu baakha bax
15: wa
1: alom gi amugo ti dom
15: hein allo
1: alom gi amugo ti dom
15: alom ba di amugo ti dom alom bi da gina fiw al dakar gi ne dakar mo fi nekkon biñu fi señ
1: waaw
15: dakar fi nekkon
16: mais alom bi fete ko nalé nak légui nak touru dakar bi touru alom bi dem baye dakar
1: xana jinné ja yobbu al dakar ji wacce len alom gi
16: ah ni rawana ko de
1: ah alom gi mi ngi dund ba légui
16: alom bi dund atou
1: ndaysan
16: est ce alom bi dund dédé yakana dag nañ ko de
1: yalla nako yalla ngi rom
16: ci yépp nek atou
1: baye ngi ko ñaanal len say alom gi
16: Eh,
1: non, ñu ñaan bu baax de. Dégg nga ko ñaanal mu raw yeen garab yeen fofu famni.
16: Am ko ñu ngi ñaan bu baax.
1: Sant nañ la bu baax juuf.
16: Baax na ngom.
1: Ngom ngom.
16: Waaw.
1: Ngom ko sant.
16: Baax na. Jërëjëf.
1: Jërëjëf.
16: Waaw.
1: Okay, jërëjëf señ bi ngom nekk ci alom ba dañ leen bëgg yëkëti jotaay bi for mu dugg rek ñu jëlale walé ko kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp mo dañon seen jotaay bi di waxé wolof ngeen ci and ak seen bokk Abdoulaye Hat Sall ci seen radio IKAP FM kaddu gi doon bayiko fi ci ndam kon inshallah rabbi dañ leen baye ak programme radio IKAP FM xamna bu fekké né tay ji le seen résultat bagui di génn comme niko wa rédaction bi baxo défé at mo nek andiko ak yeen ci joxé résultat bagui bu fekké né tay la inshallah rabbi bu gañu xey rek and ci ak yeen waye tam lu jitt lon nak programme radio IKAP mom nim ko baako def rek liñuy waxtane la yon bu pap serre mbay xeyse waye ñeuk muy ñew nak baaxu gëna and ak sindidi ak mawahibu nafih ak jasbul khulub kon suma yëkëté rek ginaaw annonce bi inshallah rabbi di ngeen and ak sindidi ak mawahibu nafih ak jasbul khulub yalla mi borom jamm tam ko tukum defal jamm gam jamm yalla nañu defal jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh jere ngeen jëf
17: Secteur 15 ou 8 heures, map matna baye ci rew.
18: Soxna mbeen jugal jeulati sa khalim te ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar. Soxna mbeen jugal jeulati sa khalim te ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar. So bëgge di déggulu bir faaw nak nga def li la war farlu lol ti yewu fa jar ndax
17: map matna baye ci rew
19: alam yaay dafa wax ne sayu mat bu xamone fa mi mujj bu rombe ab dom da koy surgal
20: de nga walam jaay di wax ni salaax bukki bëtt buntu bant lukki bëttu
1: nga xi tukkal kenn duko per ngalal mboccho
19: walam jaay dane jaay ne gam loxo duko genné
1: ya sa xottiku guddal sa goñ la
19: walam jaay neena jeñu buntu ñu ca mbokk wëru ñepp mbokku ñu bëgg borom walam da wax ne ku fay say bo ray say non
21: olof jaay neena fetal guma fekke soxam tuyom duma jaxal
22: bo beugé xam borof ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
23: ku bëgg sa mboros bu baax bala nga tambli xosal woñ bi
24: la bar wol namp boy bajant
25: lu ëpp bëgg ci biiru xaban te ke ndegu
26: wolof jaay neena sey du bubu ba fa la neex su misan
27: tak takal mbop baxalutum bana
28: lu dé bu nebe xeñ buñ ko sulut
29: olof jaay neena luy naaw mo neexa sanni
30: olof jaay neena sul ker du ko dere feñ sumu mbeur lang ak mom ko gën muy gën daan ngay re
31: olof be da fay wax bokku budul deg ndigal nek ken munu ca debarke
32: jaay dafa wax ni wure tangam lo ma gënal kuma dakk yobbu ma ndoluñ
33: wolof njaay neena ni mëna ko to amuñu baam
34: wolof njaay neena bo gi fété tan di yap sax non dakk ko saw yap lay lek
35: wolof njaay neena ku ne ci ndaw bu yagge nga doon ndaw
36: wolof njaay neena fi fessé té dafa doy gurum
37: waaw di wax ni wolof njaay dafa wax ni ku war ci ñay ba wacc do war té xépp
38: wolof njaay da wax ni atub gaynde forlu té
39: kuyel ñay bu ñewé ci dég kuyel mbokk wala mu bolé ko ban ban na paay
40: lof ñay da wax né rango ñi ba do la moy sim ci réy bur
41: cheikh ba lof ñay dafa wax né ku dem ba ci all ba méré sa baam tax nga réy ko da nga yëne ko suuf
42: wa wala lof ñay dafa wax né ku folli dubbu wi la taxafalu sa folli ko man na la bét
43: wolof njaay ne la la reg mos jeexalut ak mbana
44: wa cheikh abdullah mag ñi de da nañ wax bukki
0: wiri wiri jari ndari
1: walax ngay day wax ni ñagu adina uta jërul yanu torbo atam walax ngay day faral di wax ne ku feex lu ci kéro xaxat war ca gëremaalé xamul law
2: walax ngay neena bag goj ba ko defu ñal bo xolé goj ba bag def ko dibbat
0: walax dafa ku xamul mbam de moy foon waxu gannaaw ku yey ba yey yaxu bukki yey nga yaxu yey kettu yax
2: walax dafa ni borom ngad yegul borom pañe
3: ku nu rafatale jakk fat waxtu warul
2: walaw dana aduna de bu ciire way def nako laalu
42: walax ngaay dafa wax ni bare ndox mba bëgg kër bu fedd ku mu tax di suxat jana tam ndox dana jex te do gisu xop
1: walax ngaay dane weñ nga nga bañe ca mbañja xaan nga ngor moy sima dene lay toye fu mbokam dikke mo andak mo ngoré bi moy kakkatar melokan wu ko neex mel wala ngay day wax ni moytu laax ge ni laax ge rangal dara jeex dara laax koy
2: wala ngay da wax ni bu gop atudatul cour jekki jeexna
3: waju ñaaw dekkul famu jëm famu joge la ciosano
0: wala ngay day paral di wax ni ndigal day ciabi la bu uppe du ubbi bu manke itam du ubbi waye bu yeme yep la ubbi
1: wala ngay neena ku sax dem bu tabbi do ko sami xeyram jambor
42: wala fa daf ne ganar bol ko xebal afu ndax makuy bala xel
2: magni dañ dan wax ne bop jaxan day yag na bëkkum ñet te kenn mu so gis mu ne bayam sekkel mu bi
42: wa wala ngay dafa ni peppum kepputal xontu picc taxu ko jog dañ ko cey fiir te buñ ko ci jatte day bu duggul kaaf rek duggul taar
0: dafa wala ngay wax ni gemmiñ guy nacc borom dox jam
3: reub ca ciow la bo jappulit gis ku japp may la lakko
2: señabulat wala ngay neena kuy ñoddi da nga jotle wut wala ngay neena mag muy daw di moccitu boromum xel da koy wattu
0: wala ngay do wax ne nagu dul bo jamé so wu wex da dal
42: wa wala ngay dafa ni sacc budul raw jërul yak ay nelaw
1: wala ngay dafa ni ñoom la wala ngay dafa wax ne bu leg lekke alom nako gëreme coy
42: bëgg yap bar bu la taxaso bu dex wa wala ngay dañi gor du faté ndek te rusul jëf
3: kuy ñew ta faso woñ nga mboros ma jagadi
0: sa bu dekké loxo jëf jëf
1: wala ngay dafa wax ku ñuro sa borom kër yek sa dom
42: wala ngay dafa wax ne xadd mi ngi bëré ko taw te ci xéla yëgu
3: waxi wolof
42: xadd mi ngi bëré ko taw te ci xéla yëgu wala ngay dañi degu fot ñak xam ya cey nan
3: photo photo tagalul mbam ak nopi
1: jappan do fot fot mo xéñ dëkk
42: kleem gi su kon lay nga wax waye regol
3: ben nap nen mënesu ci am pedd am ci ciuj
0: den ci kat ron lal dafa bay ku defenu ci ruun
2: wala ngay neena ko da xel mu raw la jeen bere mu daan la bu ngeen xexex mu dum fala
0: wala ngay den nga sum pulo bu la ci yore goj da re su ren ba
3: betak tan jël na medeb sank lañ
0: buñuy sow leraayu bi diw bobu dafa fekk jamp fenkul
42: ci jëm ci xur wi bu bëgge xam li nek ci xur wi na laaj ci fi joge
3: xobu xal xajul ci gemmiñ ak tef
0: borom konku yegut borom larmet
1: waaw wala ngay neena dan bu nakare gungé diko defal wala ngay neena deratu bop du moy mbagu borom wala ngay day faral di wax garabu adina bu meñé bul wat bul gëssam ligal ba mu tardi nga far
3: ci wal du tepp dom je beut
1: jidd bu ngi jibbat la dañu do te di ko sof ayel wan ku ci wato xaj bo da nga wésu mustafa
0: mbojjan fu mu taxaju do wër te tour di wërel
3: rek reyna su ñeel waye loxo muñu ko picci mi ci loxoy xalé yi wër tare picci mi ci kaw taal bi
0: wenn wenn gedd samam ndawal téréwul samam ndawal ba bari wenn saab gëm gëm ak lima xam nak dox ko mëna wax kenn waye moy mous du siru siru du mous siru no rog mous mous it no rog siru te gis nga fi ne siru xeblat mous ko upp taxaway ci kaw waye siru gëna gudd ak wet kawar ak mous ci bappa mo gëna noy kawar ak siru te saw kawar ak siru ko sut te le mous di xéñ ak li siru di xéñ bokku
3: yo xam nga siru le
0: waaw xamna siru le mo wax deug yalla waaw xamna siru
3: man damay deg ñaar amay deg sa ndax ti deg si ndax
0: wa
4: di deg beubaton
5: bo ne ci ndax ñom ñepp nga boole bo ne sandax xamal ne ya nga ci tuddu ci te bu jigen bo ne beubaton na nga ñew ci bu goor
4: legi ñom ban jamon nañ wara nen
5: nawet bi bu commencé ba nga xamne ndox ma ngi bëgg jeex ndax ñom duñu gas ci deugar wa gis nga bo ci amé xétlu gis nga nenam yu jëk bu ko ëmbé war ko nen yaram wi dina am rafet rafet du xom gis nga nen yu jëk yoy bu ko néé da nga xamne ci ndax bi ci jarab yi dekk nga diko xol bu ñëwé yaram nit lu rafet lolu gëdd gëdd ye day wañé ko wat fan yoyu
4: légui mom buy nen day julli wala day potoxal
5: ah buy nen day yolal
6: 7h15 ba 8h ngeen di ci and ak Abdullah Hassan suñu ciosan ñu war ko sam ba du reer suñu kalama doon suñu ngannaay ñu war ko wagar ba du nax say waxi wolof démission bu ñuy waxtane kalama coach bam ay lebu ak ay baat yu wolof ñay yag wax ngir mi salab mbir wala mu joxe tekkal ci ciosan ci kalama la mag ñi daan yare seeni xale ben kaddu buñu ko massa yëkëti mbolo man nañ ci jàngi jot ci ay tekkal kon mbokk yi Abdullah Hassan mo ngi leen ubbi buntu bi bes bu jot lay doon altine ba samedi 7h15 ba 8h ngeen mën and ak mom ci téléphone bi ci 33 976 0909 33 976 0909 waxi wolof ci UKB FM radio université Cheikh Ahmadou Bamba émission bi bu ko kenn wouté
7: dama la ko xam li ma wax do soxla way kat ba go dama la ko xam li ma wax do soxla way kat ba go dama la ko xam li ma wax do
8: يسر لهم بلسي تعسرا
9: بكي مكتبتو سيرن ساليو بكي نيغي في تي توبا تالي جوغو كبي كير سيرن عبد الله جهاتي جاكارو اك كير سيرن احمد مختار ديغنتي بوك دوما جيدي نياري تيميري متر اك جوروم فو ليب لو ييتو تي باغاسو مريت يوبل جوليت بكي جاباندينا تي باراب ما سين جورين دي سيرن عبد الله جهاتي فوكو سين موي ديم تي باغاسو مريت اك يوبل جوليت تي لي يانغو ak bagage rar e mengo ak jamono mbok yi alquranul karim bind mu rafet ak molim bu mucc ayib kamilu tunisi bi kamilu serigne ambi dundo kamilu serigne abdullah mom serigne soyibou kamilu serigne laji jahate kamilu serigne laji mbake kamilu daru minam kamilu serigne afe busso kamilu serigne malik si kamilu serigne fallou mbake ñaari xaj ñetti xaj jurom ñaari xaj jurom ben xaj fukki xaj ba fanweri xaj mbok yi amnañ mariam khat samia ak yasin diwanu khasida banunu ko xel daru minam khasayit darul himma asna khadim diwanu serigne laji mbake diwanu serigne am satou mbake tere jambarul islam di di serigne abdurrahman mbake da nga bëgg gëstu ci yoon wi wala lenn ci jaar jaaru serigne touba chamad bamba khadim rasoul amnañ tere rawdu rayahin tere serigne soye bu ciow tere bay bay gey sil di wax ci mbor ak tere serigne soye bu kebe bo binde bo nopi mo xam alquran wala khasida bo ñewé ñu molol lako sidiada ak kala ak laxasay aliwo dolu kurel dolu khasida amnañ ay client yu neexa dalo valise ak galu dongo yi yeen ñi jàng école mo xam français ngay jàng wala arab wala franco arab amnañ ay fourniture scolaire a walu son ak bokki ak archive amuñu ci morom songu dembu ak tay waxtanu serigne sambay tombu serigne touba yi mp3 cd clé usb maktabatu serigne saliou mbake dañuy jëfëndiko mbokk yi jomtu kay xarale yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jomtu kay xarale yi mbokk yi jappandina ci barab bi a xet bu neex nak banunu ko xel parfum yu rare parfum pompe ak huile xetu tura yépp nak amna fa liman faso oud ak tura yi nga xamné mom le serigne ci di jëfëndiko mbokk yi l'impur habatu sauda tandarma samsam maktabatu serigne saliou mbake ku wax bagage mourid yobul julit wax sañse waaw chemise aladi abaya jallabe baylat wala serigne soyibou turki ndiarem wala turki dara manto lafa mbaxana serigne abdullah hat boné carré boné face ko petit turu tiara a seni maxtu nak bokki rafetna rarna degeurna maxtu mbegare maxtu dar ak bepp xetu maxtu bo yitte wu kurs lu xew ci jamono yusru fayrus jalaban kuku bahlin ba ci kurs electronique ak ay dal yu rafet original marocain mocassin dal turki dal ngay marrakech double talon ba ci ay lunettes photogre jappandina ak ay montre yu rafet demburite lol ak jaro khalis mbokk yi
10: ak laxasa yu mourid da nga umra ba wagneeku bëgg serigne ba nga siaré ci bëgg yobal nga la jallal ci libre di serigne Saliou Mbacké ñu ngi fi ci Touba tali jugo kébé kër serigne Abdoulaye Jahaté jakarlo ak kër serigne Ahmadou Makhtar digënté bëgg duma jidi ñaari témiri mètre ak juroom fu barap bi setna selna bagage yi yesna bo ñewé ñu dalal jox la café nga naan laaj la sey yitté mbokk yi ay xalé yu sawar am talibé serigne ahmadou fall ci jumtu ka yu xaralé yi serigne khadim jaxaté ak serigne abdul khuddous jokolok ñom ci numéro yi 254 54 16 wala 33 978 90 24

na ngeen di luma dello di benta abdaay basayir sadi badin julle janu maaj na ngeen di luma dello di benta abdaay basayir sadi badin julle janu maaj damay walbati mbollem wayni sodan ba fem yepp di badin bu jaar di setan dama rombu ku setal munama kay laaj ku jital lima jital lula neex laaj ma seet mbir ma mu jital jarul ay ngañ ma fa jogni ko tuubal malaaka day gañ tanda kimandal nu dem ba tuuba faral jebbulu moo gën torax su booba ku ànda kimandal lula neex laaj sëriñ bee jara àndal ba leen yoo njaaj defal ànd bi yàllaak sëriñ Tuuba te yon nem di sa wammat nga jublu Tuuba ilaa baariikum yaa unaasu tuuboo wakoonoo maa cheikhi lawoo aniiboo mu hayyaahu ka badrin di leen ko taafeer xawaa jaw xara husnin ma may ko téeméer ku seetal ngërëmam dey lu la neex laaj dangay saafu di ceebuy naloo pooj baaj kilee jar joxe say yëf ba def yoxay neen aduniyaag li ci biiram du teemagay been kilee jar fa se duniyaa te jëm ci ofaraa te sàkkuy ngërëmam ndax nga làq busraa kilee jar di ko way mooy xadim adnaan jamaa dib jëwalam moo selang lu mbaajaan abul fadil haqan qadimta wasasibtu habibi wanalaje satub balla bala wax ndegam xamo dam yaramut sangi mbake sangup serign dam taqub ker maharam moy digal bamiras ñitew ak ñi fi teewul azal du sen mas ma way nda mala gatun te gitti wa bas teraw yaram ibas ak rijal muknas ala lam tara hayna ya misla sayfi kamalan wa jamalan asala wasfi serign bamba du sen mappando du sen mas na ngeen deglu bindam bi borom aras mas birim jess bu malam wax dana ko ñam bas ba ngeen xam ni serign bamba la di ram bas serign be jara way mbacke mo yayo tas dama yak ci saharam te la jumay pass serign be gan ro mustafa ba ci mul te de khul wangulan setakul badim jor se gayu tiñe gattay na muy jottek mar te batam dani jollit bati mi lah yar reyul tuti wulon gattulon badim duñ bu daare du ko kekul da da sa fo muñ dahbuhu bisana ya shahru layla aw siraj zalamin anar layla dada muru ju yor yatti kala yoy jor rawan yang na ko dafi te walu nday jor dada muru ju yor yatti kala yoy jor rawan yang na ko dafi te walu nday jor sumuray banamel xet sikim banilas di saflari urus mo ka jekay bas te xesul bani fecit paful jaawu mul yaram wa nga ra tax melni jani ngolol te leruk yaramam tax na ci riya xereer dada jolli ci beutin ba sakki ci ñeer te ab xar kanamam day ni rog magum ngeer te nuruk bakanam day ni rog goros nar geutam ya gëna lamsal du rog du geeso borom ker solo won dawul dox di riiso serign bamba du geeso batam la da xol di jëlër bi di lamsal du xoolani umool doxiinam dafa sempal mu jeggaay peer bu daa wax di ko ndànkal te baax ba day riir melaw tànk ye rénkul la sul bëbul nooj saxoom njàppataxon lax yalax ba sew ruuj te jéegoom ye du jéggeeti yoonu jàkkaam ca tempam malaxalaate yoonu lislaam walam yen sahu masyen jaar di Tuuba walan yabluga tuulan jibaala leebaa te leebul barulan moom darul xanaatey te la meñ wataqulkum waxal dalay déey
lahu nuru jalalin yuri jalala lahu nuru jamalin yuri jamala fitam wa gëna reey mel ni abdu jambar amun soxla ci captain wari soldat ci kun lay telephone xel maraw na de pes xolam ba gëna leer lampu buñ jabal mes su ci riyey na la wet xol ba mom ma ngay xool su nekul di bidit bo ma ngay yeri mol su ci riyey na la wet xol ba mom ma ngay xool su nekul di bidit bo ma ngay yeri mol su geut yey na la wet ru ga dem xaras mom xana warna burah mbam war ci haysum te layla du ko te dem ci bey diwan ca pass yow ya ñu sakal rijal ya lay nan laqad habbam ya har rijal ayba kama masfa sharaban azal ayba borom tar bi le semal nasaru bargan tabaraka ma jangal ko sar furqan te semal na nya daway arab ca dayman te jaxal na nya daway hajam ci sodam te yaram ya fi daway ngeneli hadnam kabu sayri wa kahbun jawal bahassan bu tawretu ñawaton nga melni Musa bu injilu ñawaton nga barbi Isa sabora di nga lambo ba melni Daoud te furqan nga yesal ba fardi Mahmud se geejuk hikamet rawna geeji Luqman sa waxtanu hadisi tawal na Numan khasaib yi nga talif mane su ko mol hajaib yi nga feñal mane su ko jel se tere khasidaay ngoti lawhi mahfuz borom kun di la gaggan ti mbakke ya fess ci mul ko malakoot ngay banana majjal malaakai jabarut wër la far di sabbal khawarif ya fi yonnan ya da xaray ba kharatal nga ko wa mbakke bamba ya ba mujizati rasul oy sa xeti xarba xana yow dambake gene fula ba la yonen note won noni buri qahtan la sa way note mba khan fa daru mannan sambotum khalima raw da busu musa te way de ya nga degal te won na isa de ko tib li sa lor wi tobal ko busra muta gog lori dunya kasa ka ohra lanohin ya be galam ga bulku mashon la sa way defi talif ci bulku mashon la yonus note geejam ba jen wa sabbal la sa way note gal wañi yap ko ci gal la ibrahim def tali gay namrud la def labbe ya da wax ko ma ki mem dos maqamatuka ghabat liman tajalla hanil jili bawailun liman tawalla karamat rijalay sa mbubi tam ne falas yañ wara magal la say gonay tok makamam jila ngay sa fatam butel peñ karamati jane sa ban wi ngay xeñ makamam jila ngay sa tam butel peñ karamati jane sa ban wi ngay xeñ karamati junaide ti mboti tay bur ci sa graw nga ko lambo te daf ti la for gila do ngeeramal gawtu ya ko rango malanum jarignal khutbu ya ko sango karamay bi dane ngadeeli sudan bu xal nañ ko ci wa mbakke bamba ya dan faral khatmu sa way wi tayam fi Musa ndelo lim limitam do ko xam ba dem sa ndekay rek jahate samba jara sun mam wayan nañ ko ba laccal te yaangi way dam julil nak ci rasulil ilahi ta salatan wa salaman te ñaan ko jaha julil nak ci rasulil ilahi ta salatan wa salaman te ñaan ko jaha ku neex baax na ma ñew way la sangi tuba ku len way bu nu fatto no tabbi tuba ma way do mi serigne bamba yi nu yaakar ba ngeen xam ni serigne bamba modi muhtar jeke ahmaduna mustafa mi di taw ba ngeen xam ni ji uren bi ngeen bayon daw ca tanum gala def mustafa mu di taw
mu tànnaat ko lu buur tànn weesu naa ñaaw. Sëriñ benn ko tànnal ci biiri tànneet, jiwu tànn du jur buuse mbaate mbelliit. Turam waa nga dëppoog taar ba ay ni leen kaar, ndenjol Aminata gën ko dee fi yaakaar. Xalifaam ya mu tànnoon ca yow man a jiwaar, ku leen beese mu wat leen ci xeeti taxwaa. Loo sapp maal qurbi nihma jaa xadiimum nu xadiimin rasulitaha. Muxiisun wa malaasul waraasu boobaa, wasiirun wa ximaadul waraaku tuubaa. Na leen wóor ni tafaay bàmba dooma xambaay, demoo namp ci meenam ba ber ba matuwaay. Ku koy weddi na seet bis ba bàmba wuy jee, ñu tëj kër ga fa njëreem ni dun bi day jee. Boroom pun telefong Mustapha fa ñaaxeen, mu ñëw yóbbu ko Tuubaa ci gun fa yëggoon. Tubaab yaag teretang yaa ci seexi njëreem, mu waar leen te defal leen ba ñëpp farluum. Keroog daama ko fal xutbu muy xalifaam, mu jiital ko ci baatin mu donnu lislaam. Huwal waarisu xaqan abaahu taajaa, huwal xawsu xadaalil muriidi xaajaa. Fajal aajo yi faj aajo yaa ko làmboo, te fóotal nu ma faasit yi xol yi làmboo. Karaamay desu xarbaax yaao malaana rangoo, yérey bàmba nga rangoo ma neefu laa ñaaj. Bàmboo laaj daama yu xóoloom du yokku ay peer, nanuy daw di ko raamal roy du niroog piir. Jumaa ji doga nag moom digal la naa saay, saga nag moom du ngeen amub ra kadariyu jaara. Ku gëm bàmba nay sager, walaf neeku la ñaaj kët moo la ëpp ab reer. Busun xodal ne doy nga yaakaar, sa mbóot yàl na fi baawaan ba ñëpp naa. Murid yi di la xaaraan si sooy booy li yi mu daawalili sa bute daale. Damaa sob di ko wax waaye raw nga say maam, ku moo saa di sa waykat dangaa niroog daam. Ma far noppi nde say ndam xëtaas, te jébbal bi sëriñ fallu mbàkkeew taas. Banoo bàlla nu joomun bi diw sëful weer, sëriñ Fadilu mooy weer xolle Fadil sang bi suuf. Na ngeen seere ni feeg jàngu leen siin baa, sëriñ Fadilu laay def sëriñ Tuubaa. Sëriñ Fadilu laajal lu la neex laaj, ku seex bàmba di bàyyam lu ko neex laaj. Sëriñ Fadilu yànjal ku la neex daaj, ku seex bàmba di bàyyam dafay aay ngaañ. Bu lislaam defanu door xaañ, nde mbàkkeeki musóobee ti daa maas laañ. Bu lislaam defanu fal dangay laañ, nde mbàkkeeki musóobee ti daa maas laañ. Falil Fadi balaa yu bëhe laxat xajja wala baa wasaarata yow si yaara yaaratu. Su yonneen ba ne ñokket nga dëj su ngay nañoo yañoo jaar katanaa marxaban wa sahlaa dewa naa laylaa di la bay kataba ndewaa makkata daanañ la nuy si laylaa. Hadiyaatuka mimman laha zaaru fa Tuubaa lahu moo baadamaa jaaru. Fadaa'il ya sëriñ Fadiluy ramoo jaam, amul cam su ko làmboo ci yoonu lislaam. Caxar baax yaxi seex bàmba daa xaray baax, la seex Fadilu mbàkkey xaraate ay baax. Caxar baax yaxi seex bàmba daa xaray baax, la seex Fadilu mbàkkey xaraate ay baax. Sa xam-xam bi nga làmboo xajul ci ay saar, ku déggoon li ma wax xam ni yaari muxtaar. Fuyoo daatu ko faddat liman laanu ayaa baxaru xuloomin liman daa yaa di wurus mbaato giitu yaa. Ku déggoon li ma wax xam ni diriilee xóot, wayas toyi te àndak di baara sew diis. Sa nday togg sa bàyy fat manee kulaa siis, lewat dom te àndak di doomi jàmbaar. Nosal ruuyi te wa mat nda yaa di jàccaar. Sa neeg maam ya sëriif lañ gënee bu lay maam, sa baay jant sa nday weer marax ba yaay daam.
chamianum asanan mom usaynu ngayme selangul manu malim li war ci say xet mbuso be la ko nampal mani fula ko amo rahbu la nyaawal amo kuñuy togn hajaibi nga bok ak serigne touba bala feñ danu fe jog batabbi touba nabur yokku sunu fan ba bun joge

islam te wa mat ñi fi daxentu yoonu islam ma feñal ci serigne baara mbacke mo ba lamin doomi lamin daw boromi harba khawarikh yam lambo se walna doktor lu taf le nga wer ba def bur borom baati na koy xam la jël nabi iwan degum baam ba doy yirji lay hirqa bar rijal jalla kama ja sama daral hulum jalla yanu bay balanon tas di jema awdam serign baani ko togal muñal ba dem sam ta bamba misalam du walli umbam ki ñuy saf safi domam di xec ci muy ram cero bis ba mu feñe ci daru dunya la dam xet li xet dunya jor ak bawal ak salum ak jorof njaay na ngeen jebulu jebal ko seeni ngannaay bi awsaati kamalin laqad tahalla bi sirari alla bu len di ngati jeegom janaw amul yoon te sañ sañ ba ca ba seen yoon serign ba nga mu nampal asal dañuy ndog buuy fel naaw ni ro tax te ya moy mbir suñeel du am saaw ku deggon lima wax xamni baara day naaw muhayyin ni len ko taafer basiroy sunu mbeg leer ja day ni rog weer muhayyahu ka badrin ni len ko taafer basiroy sunu day ni rog weer ba bay bay beug dem geej la ben ci dunya atum jay sa si mo jay tubab yu bon ya ba muy dem la ko def muy mbegam nya don joy turam wi dogal nak mom xol murid soy bashirun wa nazirun li kulli ra'i sharifun wa sharifun bil amtira'i jamalam jamulam bo begal na sodam jalalam jamurango bugal na nasram yitay khutba lay yor julegi ti jam yere xol iwan danam badi misalam sudurul asrar kalam ma di misalam khubur lasrar tawalib yam talib lajal na dayman maharij ba jalamen wa warna su odan basiro bare kham kham rafet ni len kar rab sababil hulum lahbar sirru tur wala lambo begal na islam ci zahir malak serindam la jay sere ba bayam ñewete mat mam bawo ko ngote laaj alu am serindam serindam ni ko sallaw bindab tayam mos la hadda dia joje jabat hilay qus kero daan dane teqet ni ñepp beeg leen geureum nañ ma ci dem gi ma ñew geureum leen kero bop bindam bay jawabil islam hirdallahi hanil mu'minina jaydam lile tax ba serign bas di bahru ridwa du nax mukute deytil kumar na dem nan sirub da gamu lambo ca kum fayakun misal ma dalle kawlax di wal basukun kerem yoya fasalum dalen di maynan sirub ndox ma fatuba wa daru mannan ku bayam ma sanandal ca def ga ngay bur purit muy ca dalu xol ca dak kabur nina yalna nu nan imamu te mandal nu ci batin nilen ma amin nina yalna nu nandal bi jahimamun te mandal nu ci batin nilen ma amin allahumma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa sallama taslima a'udhu billahi minash shaitanir rajim لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد

Serin bi jeyi aduna ya kama juyi. Serin bi waju ko ci san ci sa fol. Ko manate ci sit mu sew ci sam xel. Manatuma jekki tene kumay joy. Serin bi jeyi aduna ya kama juyi. Serin bi waju ko ci san ci sa fol. Ko manate ci sit mu sew ci sam xel. Serin bi waju ko ci san.

mu gis la ko manate gis du tax mu doy la serigne bi waju ko mu son mu musla ko manate mo sid du tax mu safla ay ko am ko ko manate nyaale ko serigne bi gay ko amante xewle ko moté ñu deug mu fardi joy ba bekki ko serigne bi wa kiram ñane kon jereem seen xol ya do kiram ñi nañ leen war maal te fanku leen def leen nday bu kenn laal serigne bi sahir ci dafay melaw nit baatin bay xarbaax la ko ya amul ro ki naw leñal sahir ci dafay melaw nit balay serigne bi xarbaax la ko yalla te am yow le mbaatu teñal serigne bi doomam yi lenen leen jital di len siara mbiri buñ ko juutal cham so te xiyatu yesko yamam palaas boko wutal mu fesko serigne bi yow xeyato wala maraka te do waan do ci ne do mo saaka serigne bi yow ni rowula saaba yaaw de jeno kahaba serigne bi yow ya jitu gaay di waan yaaw ni da fi baawan serigne bi yaaw gaay da fanani ardi xoos te dexi leer yey nani gi nga palaas khutbu ngir sak ngay xew su yu sak khutbu serigne bi yow nu rowula gi leeri fagoni rook sha salim ba ci jani serigne bi yow ya boole mbotam ngir ya akate ak tan tan ya ak seen leer ya serigne bi yow jall nga ngirum ngirdu yow sa mu xadam du jugo ki ardo serigne bi wessu nga mbirum ngilaya xam xam bu yit rawna xam diraya serigne bi yow nuro la wali fofo niro yalla ni la nabi o barna ya nabi ya serigne bi yow ya wutu ngem di yonem saagati xol gis nako dootu wannen serigne bi mbir ya mel ya jiko mi ya day sax mel ay yonen ba ak solo am ya serigne bi muñ gaat nat ya ak wakilu ga ñak yonen ba ak jer leer lu ga serigne bi wetal gam wetal yalla xaram mu doy la far ci yalla serigne bi xiraba day sax tabe yonen ba ak yaakar ja may gaat kerta ga yerma de ja yonen ba de ja serigne bi am gaat da du gaak lewam ga day sax da du yonen ba ak amam ga serigne bi tey gaat raglu gaak lewam ga day sax ko xol yonen ba ak mu ñam ga serigne bi waré wa ak hadis ja day sax ku yonen jekki ba khadija serigne bi nim wote ci yoonu tarbiya day sax na yonen ba defon ci tarbiya serigne bi nim téxela gaay wuy fi en ba defon quraishi serigne bi ñam tarbiya won raw nañu jéeg ngir seeni xol lañ ja serigne bi nim léralé taalu l'islam day tam jeer ju mag ja fen ton l'islam serigne bi mesal diina te ko ay san serigne bi la tola sunna buna di gën di sonno rew ak ara yey jahil sa san ci rew mi serigne bi tax surga du faale ngonam te xamni dañ da gondu boole mindal serigne bi tax kamil di jarña ay temer te xamni da wul jar lu wessu fan wer serigne bi tax ay temer te xamni da wul jar lu wessu fan wer serigne bi mo dindi ci rewum sodan ku wagn mba ku walli njongi setan serigne bi mo tax ma ñewon ca baawon baye tu ak fuon ak yu melni yaawon serigne bi mo tax bepp serer bayinaam bawal bawal ba sacci pel baye safam serigne bi tax daara yi sampi deum ngir daara ye dañ da daro kataaru serigne bi tax sam ci dootu ñu wax oow duni naam geewal ba xaste ak ciow serigne bi tax ba ndaw ñi magal mag ñi baax ñi fardi jital ndaw ñi serigne bi tax banun walaf nu tekki te xamni kenn daw fu dox di fonki serigne bi tax banun walaf nu tekki te xamni kenn daw fu dox di fonki serigne bi tax wa makka ak madina

0: sen parti ak sen wa parti deuk bi na xaar mo ne xam ngeen ne serigne touba denku ñu ay politiciens denku ñu bailleur de fonds dafa la joon ñaar fuk ak juroom ñet 1926 ne dama bëggati lu ngeen di def ngeen def ni ndax damay bañ ku leen mënal sañal leen mbokk yi ana lu ngeen def ak wote bi kenn deggu leen ci wala da ngeen di wuyoo sen bac bu sen auto pané askan ñu pousse leen bu takké ngeen talal leen loxo fatte leen lu xew mbokk yi serigne touba yeyewul li touba yeyewul li bu weso jël doomi dekk bi tecc ci kasso bi lu upp ak kenn xamul luñ koy topé kenn atté wu ko ba touba yeyewul li ku def nañu téyé waye téyé la ci kasso bi kenn atté wu la war nañu ci wax dé demb sam yu tay khadim bala jot na seut ñu bayiko ba kérok ñukoy atté mbokk yi waye khadim palasam ta at lu xew mbokk yi la wax touba yeyewul li serigne touba yeyewul li jot na seut ñu won gannaaw politique politicien tab bi ci coalition bu liggey bi laal fu mbokk yi ndax kat ganar du top kuy taxadi ba kay wolé bokk té deug deug bayyi fi jangalem serigne touba bi di top yi politicien di nga mat sabara mère ko la deful dara
1: jangatu bay cheikh altine bu jot ci cap fm
2: cheikh amar ñu sant ko gërem ko diko jajeufal inshallah rabbi diko joxat benen dajé ci ben altine ci katanu borom bi inshallah rabbi fonku bi dinañ ko tolantu wat ci sunu xibaaru guddigi ndem sot na sunu borom ci ak yeen ci ponku bi kemal jotay bi en direct lay doon li gëna fess ci yene kay ñu nekoy na fass
3: UKB FM
4: li ci yene kay yi
5: pap cheikh mbay
2: bis 6000 jigen ñi manal seen bop scoop yene kay mom la xey duñu ko xibaar ne kay jamono ji li moy xex bo xamne kon Fatou Tiambou yene kay bi ne mom taxaw na ci lool mom mi nak ñu koy woyé grande dame Fatou sunu natago xey fessel abna talam ak taxaway bu mu koy def mel solo quotidien yene kay mom ma nga ci digënté yeglé go xamne kon jëm na ci ab parti ak ndiyam carte yene kay bi ne defante ba kay ma ngay gëna wé ci langue politique gi jomay sonko kenn ku ci nek ak sa taxaway yene kay bi ne ki neena day soso parti ka ci dess ma ngay ci ndiyam carte mo sunu na tangoy xey fessel ñom ñaar ñi kenn ku ci nek walu nga tafété l'observateur yene kay mom waxtaanu yaatu sekk nako ak ki nga xamne kon mo yere wañu gaynde yi ki doon togal gaynde sénégal ak ciow li nga xamne kon top nako ci sunu na tangoy ne carte bi nga xamne ko yëkëti nako ne danaka day mbir mi ño xamne kon dañu jox ngir yaqub deram dong ño fessel lu mel mom mo medel sin ci taxway yi nga xamne kon def nako fa ak lu jëm ci walu ciow lek lamu ca leral sunu na tangoy l'observateur xey sekk ak mom waxtaw ya l'exclusive quotidien yene kay pari gagnant ci lonas lolé la wax ni Doura Baldé yene kay bi ne mom mi bokku na ci ñi nga xamne kon ma ngay wone bopam sunu na tangoy ne mom woy pou ci jomay président témoignage bo xamné kon professeur bi di Ibra Siré Ndiaye def nako jëmé ko ci Farba Sali Bokar Seck yene kay bi xey lu xamal ni nit la ku mata baye xel lol ci walu taxwayam bérenu ko yene kay di critique ma nga ci lu jëm ci walu ko bis bi nga xamné kon bisuk ñaan la mbolé mourid yene kay bi ni Daru Khoudous moro séré bi yoon niki demb sunu na tangoy ne ci jotay ba yëkëti na ci ay cadeau ñaanal Khadim Ba ngir ñu mën ko téggi loxo sunu na tangoy xey fessel lu jëm ci walu cadeau yëkëti nanu ko ci wañi bu mujju ba yene kay bi mag ñuy xibaar nenu kay limbu toll ci ñetti témer ñett ci ay maire ak ñett président conseil départemental yo xamne kon demono nu wuy ji wote président Passerou Diomaye Diakhar Faye sunu na tangoy ne audience bi ci palais présidentiel lan ko don defé tribune quotidien yene kay ma nga ci rupture deug bi nga xamne kon ma nga ci yëkëti ay cadre ci ko keli ne askan wo xamne kon dañ leena faté Ousmane Sonko yene kay bi xey duñu xamal ne ma nga ci ndiyam carte ma Diomaye ma ngay lijeenti parti politique bu mu wara sos sunu na tangoy ne kay li cioro deugentane magalu Daru Khoudous sunu na tangoy ne apo wote bu yeketti nanuko ci ngir sakku Khadim Ba ñu tegg ko loxo yene kay bi ne cadre yu ci bari ñu ko doon jeme ci ministre Cheikh Diba sunu na tangoy xey fessel lu ni mel lu jëm ci walu ko phosphate ak li di société Ama Afrique bi nga xamne kon askan wa nek ci fouta ñang koy naxarlu sunu na tangoy ne askan wa ay maire ki conseil municipal ak ay chef de village ak kilifa yu nek ci walu ada ji nek fofu ci Agnam Oré Fondé ba ci Dabia yene kay bi ñoom ñepp taxaw na le mukk du ca dal Vox Populi quotidien batay ma nga ci lu jëm ci walu ka xexo bo xamne kon nemeku nanu ko ci bop rew mi sunu na tangoy ne kay ñi nga xamne ko ñoo tuddé seen bop bu créé de Diomaye ñoom ñëk dinañ seen ay cadeau danaka mayewuñu dara ci taxaway bu ñu mel sunu na tangoy ne ñom ñi nga xamé ko ñoo bok ci parti bi nekk ci nguur gi

0: ñom day ñay wone seenu taxaway wa monkap doon ñi jappalé pastef ñom itam yene kay bi né mayewul dara seen walu wet lu jëm ci walu taxaway bu def nañu ko ci sunna tagu xey duñu xamal né jamono ji taxaw nañu tém ci walu xex bu ñu mel lo seené ci walu parti bi président Bassirou Diomaye Diakhar fay fasiyene sampo yene kay bi né li kay ab dafante deugantane moy gëna lèr lan mo tax pastef bo fi mu toll ni yëkëté gun seen ay cadeau jëmé ci walu nouvelle yene kay waxe fessel ko ci sunu natango yenen bokku ci lo quotidien del seen ci walu parti bobé président Bassirou Diomaye Diakhar fa fassiyene sampo yene kay bi xey duñu xamal ne kay jamono ji Diomaye mi ngi pis ñi nga xamné ko ñom ñoo di wa APR waye ta wa pastef yi nga xamné kon am nañu leen nakari ci doxalin wa yene kay bi xey duñu xamal ne jongante local yi ñu koy wajjal kenn ku ci ne yang koy wajjal sa bop Abdourahmane Diouf bu awalé yene kay bi ne ñom taxaw nañu tém ci lu jëm ci walu seen taxaway APR yene kay bi ne arnaque politique deugantane la nemeku jappé ko mbir mu mel suddu quotidien yene kay coalition Diomaye président la ñuy wax ne fi mu toll ni pari bi moy taxaw nak tém ngir amu parti politique Diomaye yene kay bi ne fi mu toll ni ma nga lijeenti ap parti bopam batay sunu natango del seen ci lu soxal gaynde Sénégal yi nga xamné kon ñanga won ci mondial ba jël ba ñu am tassara na mboloma yene kay bi ne ñibbi ci gi ñukoy waaj way délégation Sénégal bi danaka kay ñibbi ci wota saaro lañu ci nemeku lu jëm ci walu wunu mel yene kay bi xey di ci leral enquête quotidien ba tay del ci ne ci lu jëm ci walu gëna xootal ci mbir mi ak la fa xew sunna tang waxe fessel pap ciow mu sengem yene kay bi ne jamono ju kay mbir mi ciow lu bari na lool waye amna lu laxus ci ginaaw lo xamé kon ba fi mu toll ni lu ci bari leral lu nuko ap musibe mu am ci Espagne genn doomu Sénégal jo xamé kon yene kay bi ne ap tracteur moko mu xogné mu ñak ba kanam le verbe du quotidien ma nga ci Vatican Pape Léo 14 yene kay bi ne fi mu toll ni ak dalandi go xamé kon da fay fas yene kay bi ne leer juroomi fan ba fuka ñaar fuka juroom ñaar fan ci yoru sulet mom Léo 14 da fay doon dotay bo xamé kon da koy noppalu ji da koy dalu natango ñu xey fessel lu ñu mel batay ben lu ki yene kay di li ma nga ca lu jëm ci walu capacitéf bi nga xam nak fu mu toll ni da naka mëna wax ne Diomaye bu doonu téré tejj nako sunu natango yi ne Diomaye ma nga lijeenti parti bopam ngir mëna xam fan la cey gëna mëna jaar lu jëm ci walu wu ñu mel benen bo xam kon sunu natango yi di les echo ñinga ca walu ko audition bu ñëk ci walu ko fond bi nga xam ne kon deglu non ko ci ginaaw juroomi wër yu ma nga ca kasso ba Pape Cheikh Diallo yene kay bi ne mbolam lu ñuko tumalon lepp wet nako mo set wet yene kay bi delsi duñu xamal ne lu jëm ci walu waxtanu Cheikh Onono ko ci ak ay ñi di deg ñu ko don deglu juroom ñent wax ci ba lañu ko tambalé ba ñetti waxtu yene kay bi ne juroom benni waxtu yo xamne kon deglu nañu ko ci mbir mi ngir rek laaj sunna tangoy xey di fessel lu ni mel yene kay bi batay delsi wat ci lu soxal ciow lo xamne kon nembe ko nako ci bir rew mi record quotidien ma nga ca bangu gaynde yi yene kay bi ne fi mu toll ni kay Pape Ciow kan moko wara wootu sunna tangoy ne expertise national don ñi xamé ko ñoo fekk bax ci réew mi yene kay bi né janu nañu ak Cheikh Mohamed Hervé Renard ku ci né ya nga wone su bëgg sunna tangoy wal fu quotidien ñom Cheikh nañu waxtaan ak ki di mérum Dakar plateau yene kay bi né lu jëm ci walu taxaway bi nga xamné kon némé ko nañu ko ci dundal PS mom yene kay bi né Aliou Ndoye waxtaan wu yaatu xamné kon fessel na ci lu bëri ci jotaay bu du mel Libération quotidien batay ma nga ci association de malfaiteurs don mbolo muy def ay ñaawteef ak ay mbir yo xamné kon yu ñaaw la yene kay bi xey duñu xamal nak ne tuareb bi nga xam ko amalon nañu ko ca borom ñaari turi yene kay bi lolé dañu ko muju dakal Touba Fall musiba bu fam ñenti xalé yo xam ko senat digënté ñenti japp juroomi at yene kay bi ne aboto bu ñu duggu xej mo leen fa fat sunna tangoy xey duñu netti wat ak natalu xalé ya lu jëm ci walu ko mbir me fi ciow la nga xam ko amna ca yene kay bi xey del fat ci walu ko ciow la sunna tangoy yenen bokku na ca yene kay bi di rewmi sport del sina ci touma yi nga xamne kon nembe ko nonu ko ci Nicolas Jackson mi nga xamne kon touma lon nonu ko ci mbirum ñol mo xamne ko ñu ko don do ci mondial ba weddina lepp ba mu set wecc neena nak mom sangara musu ko ci duggal ci gemiñum mbokk yi yene kay ango dig di juluk insha
1: UKBFM li ci yene kay yi UKBFM, Xibari,
2: Papsi Ambay.
0: Bokki kon ñu santati leen gërëm ne li moy li fi ru son ci ay xibaar ci digg ba ci gi ñu leen ko doon jotali Pape Sayar Mbaye mo faré won ci addu kay bi ak ci walu machine bi na ska ñu ci deglu bi mbokki la tañu taggo ñu fatali leen la ci gërëna fess
1: groupe de communication
3: université Cheikh Ahmadou Bamba

0: dugg ci mu ñëw di jull di ci nekk def la dikkal ci ci bokkam ci sax ñu fay la ko nga liggéey wala ñu may la ko wala leen wa ci dé da fay la wala suñu ko dugg wa faat la am na yu takka ay yahul
1: mu may ci tradition mutali ko dina da nga cey bindu mu len malik balam la di dugg ko ra a voli
0: wa dama le degg lu baax wala ma wu ñoom seen bop am na lu ñoy ñoom ñoko xit bi nga wax ne sharia ko xit tax bi lu yedd nuyu nu ñi wala ni imam malik mom ci bopam moko xit ñewul sharia ko xit mom ci bopam ni ko xit ngir ni mu nekk wala ma wu yi nekk ci ngir mom yépp wut nañ ci mom wum ci bop tax day tax nit ki ngi koy defal mu reuy ba buñ ko def ci bopam wala mu defal malik ci bopam moko xit waxul ne sharia ko xit ndax sañ ko wax ndax sidna abu ubayd defal nako sidna umar radhiyallahu anhuma te sahaba yi duñu def ken munu ci wax dara gis nga bu wax kay max sax bi nga xamne sahaba yi dañ ko dal defal ko diko julli walé bi nga def imam malik ndax wax lat na wala sobe wu na mu gis na sahaba yi da nañ ko julli walé mënul wax ne sobe wu na mënul wax ne lat na ndax fi mu joge limu doon mënul la lat motax ñu nan ak sama xuf ci kay max ci kon sahaba yi duñu defandiko rek lay la ñeneen duñu len nak waxal sa xalaat bop do len ko jox yow nga sip ko ndax amna tax lo ci wataniko nga ne sip nañ ko deug da nga man sip na non la imam malik wax ne sip na afiq hu ajza alif kamil bi di ma boko don sedele nga diko xaj ci digg bi waye boko def ay ajza ajza lolu nak daf tak amul gharab bu ci aju bu wer bu fekkene dañuy wacc ay kamil ni diko sel di joxe ak imam malik diko sip fakkene itam xale bi jang la ñu jox ko gisu amna ak suuf wala gisu ko yi ak suuf malik sip ko naka non ni ñu maye xale bi jang muy la alquran ta amul ndax wala gi nga xamne lutul kamil nga diko laal yow mag ni ta amul ndax waye nak boko joxe yow ko amul ndax am nga bakkar
1: waaw da tete ñaari laaj muy laaj ndax nasaran bi mën na fe moy tay
0: tay chat yi am da fay ñeñ chat nak dafa am wajib am dëgg la am nañuy tekkal loo xam ne am na nga tekkal loo am na nga tekkal wul dañoo am tey loolu wax ji taxul ndax am na ñoo xam ne dañoo xam ne sayyidatuna khadija radhiyallahu anha bi ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan ci ta yebal bu tali ñu dikke xooy nit dafa bañ dafa bañ ne sayyidatuna khadija nangal ko sangara ba mu mandi daldi d'accord waaye taxul loolu taxul ndax xooy nit bi ñi tak dama yalla baye seydou sa xadija bo faat na nek fekki wu ko fekki ko baye tax moko baye legi dañe ki ñi tak ku jigen ci di nit la wala lan la wala kitabiyel ko fakk ñu rañal le ko ki ñi tak lan la mom di nit la wala kitabiyel
1: manam dafa def ñaar manam nataran bi sédé julli sey julli bi wala julli bi sédé sey nataran bi tax ñom ñaar ben man la jël
0: ah ñu nango sédé xéde ñaari xéde yi nga xamni mom lañu sakk ci fi liñ ci sakk na am xel lay mu kallaf manam xel mi na xam xamé lay mu kallaf benen digi def xamna ay wax wote nañ ci muy ndax julit la wala julit nga xam nga légui ñi nga xamné dama dañuy def seyu jakk ba nopi buñu dé def mariage état civil to nga def néri wayé xam nga né xéde yi liko waralon bu ba état civil amul ndax xuba yi am nañu ay histoire yu bari ci kii na kii sama soxna la kooku weddi yéen ñaar ñu ñëw ci réew jëlee ci neneen réew nga ne sama soxna la moom mu weddi ko léegi loolu moo tax ñu daan wut ay seede moo tax it ñu def état civil ak yeneen yu mel noonu léegi bu fekkente ne dañu ne ci réewum yéefar la moo xam ne mënuñu am benn julli yoramal nañu ndax gannaaw yéefar bi mën na laa may soxna yoramal nañu mu seede te seede yi ñaar lay doon waaye nañu doon julit nañu doon mag nañu liibar nañu doon julit nañu doon mag nañu liibar na doon mukallaf maanaam mooy mag nañu doon nañu doon ñu am xel ñu xam ne li ñuy fekk daañu ko xam xam ko ëllëg mën koo wax kon yooyu bu fekkente ne ci charte yi la bokk charte dañu ne bu dàqoo li ñuy charte dàqu dégg nga mën naa am nag li muy charte taxul mu sax waaye nag bu d'accord rek mu d'accord legui nak daruri bobu motax ñu nangu ko ne man nako sédé comme nim ko mané mayé té bu ko mané mayé mën na nek kilifa bu féké

0: du jëm ci walu ko mbir meeka ciow la nga xamni kon am na ca yene kay bi xey del fat ci walu ko ciow la sunu natango yenen bokku na ca yene kay bi di rewmi sport del sina ci tuuma yi nga xamni kon nembe ko nanu ko ca Nicolas Jackson mi nga xamni kon tuuma lon nanu ko ci mbirum ñol mo xamni kuñ ko don du ci mondial ba weddina lepp ba mu set wecc neena nak mom sangara musu ko ci duggal ci gemiñam mbokk yi yene kay ango dig di juluk Incha
1: UKBFM
2: li ci yene kay yi UKBFM xibar yi pap sayam bay
0: mbokk ñu santat leen gërem leen lolé kon moy li fi rusone ci ay xibar ci guddigu ñu leen ko doon jottali pap sayar mbay mo faré won ci addu kay bi ak ci walu machine bi naskan ci deglu radio UKAP 103.5 di téméra ak ñett yu tom juroom ngeen ko doon deglu ci bande FM bi internet bi ñett www.sunfm.com YouTube UKAP TV live programme bi day wéndi inshallah rek bu ndéba 22h30 seen émission code de la rue Serigne Fallou bi ngeen di faral di and pap sek trato bu jot 16h30 japp 17h30 inshallah émission bi mu jot def kon dana len ko tolontu watal di santat ak gërem ñepp ñi nga xamné ko ñu ngi ñuy yag di baye xel ci 103.5 UKAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba bourlaw mom jam te ku mu jamal nga am jam yalla nañu defal fananum jam der ngeen defati